0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: 24/7 Dream Radio Sigan and 99.9 FM in Armagh City.
1: Sigan!
0: Streaming worldwide with Dream Radio Tacloman.weebly.com. Dream God is August 9 and it's now 8:48 right here in Metro Tacloban. A beautiful, beautiful, beautiful Thursday morning. Para sa ating lahat. And of course, magandang umaga sa mga listeners natin dyan, lalo na sa mga drinkad at sa mga nagkakape at sa mga ewan ko kung anong ginagawa ngayong umagang umaga. Hoy! Gising! It's May 7, 2026 and of course, a beautiful Thursday morning para sa ating lahat. Talagang simulan natin ang araw na napaka-solid.
2: Solid ka, Paring Curbs.
0: With Bigotten Tracks, kasama si DJ Paring Curbs. How about that? Gusto nyo yun? Diba? And of course, sa mga Dream Goddess natin dyang naka-tune in, talo na sa mga hindi pa natutulog na kohoy. Baka naman, no? Ewan ko kung ano bang pinanggagagawan nyo na hindi pa kayo mga tulog. Ano bang ginawa nyo kagabi? Hoy! Well, anyway, sa mga Dream Goddess natin dyan, send in your song requests, shoutouts, and dedications on the official Dream text line, Viber, and Telegram line with same digits, 0921-419-6566. Again, that's 0921-419-6566. And of course, I gotcha. At sa ating page naman, pwedeng-pwede kayong mag-comment dyan sa ating Facebook post. Yes, that's 104.7 Dream Radio. Yes, pupost tayo maya-maya at pwedeng-pwede kayong mag-comment ng inyong mga song request, mga shoutouts, and of course, at maghinanakit. Ganon? Ay, nako. Well, anyways, stick around and stay tuned because we still have more mga Dream Goddess. But for the meantime, coming up next, it's gonna be Leona Lewis with her hit song, Bleeding Love. Sa mga nag-duro ko dyan. Hoy! Pero nananatili pa rin nagmamahal. Diba? Sana all. Alright, stay tuned and good morning!

0: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin Printing, Sticker Printing, Labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Yolo Pascual.
3: Just give me one more chance.
0: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now. SVIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
4: Philippine Standard Time, it is now 8:57. Narito ang ating Dream Balita. Isinusulong ngayon ng Department of Health o DOH ang total ban sa paggamit ng vape o e-cigarettes dahil sa banta nito sa kalusugan ng publiko. Ay kay OIC Director 3rd ng DOH Health Promotion Bureau, Dr. Dominic Madumba, layunin ng panukala na tuluyang ipagbawal ang paggamit ng vape upang maiwasan ang masamang epekto nito sa katawan. Gayunpaman, kung hindi umano maisaka sa katupakan ang total ban, iminumungkahi ng DOH na magpatupad na lamang ng mas mahigpit na regulasyon kabilang ang pagtanggal ng iba't ibang flavor ng vape products. Paliwanag ni Dr. Madumba, ang mga flavored vape kasi ay nakakainganyo lalo na sa mga kabataan. Kaya't mas mainam na gawing katulad na lamang ito ng karaniwang tobacco products. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Paking Curves. Magandang umaga. Dream Kada.

0: 104.7 Dream Radio, sikat, and 99.9 FM in Ormoc City, streaming worldwide with Dream Radio, takwaman.weebly.com.
1: Sikat!
0: And Dream Goddess, it's still your DJ Packing Curves, kasama ngayong morning tugtugan lahat ng mga kaya nyo. Ano daw? 8 AM hanggang 12 noon tayo'y magkasama, kaya samahan niyo lang ako. And of course, dahil alas 9 na ng umaga, ito na ang papakitun yung parte ng ating programa, no? Lalo na sa mga marurupok dyan, noy! Ewan ko na lang. Sa mga inspired at umaasang may mag-chat-chat today. Nako. Ewan ko, ang inyong dream horoscope lang naman, di ba? Yes, unang batch tayo, dream ka, the first 6 zodiac signs muna. Kaya makinig ng mabuti, baka ito na ang sign na naghihintay para sa'yo. Simulan na natin ito sa mga Taurus ngayon, dream ka. Today is your day para mag-slow down konti at i-appreciate ang mga bagay na meron ka ngayon. May good news na paparating pagdating sa pera o trabaho. Naku, sana all! Diba? Kaya kapit lang sa love life naman, may isang tao na gustong magpapansin sa'yo. Naku, mapansin pala ha. pero medyo obvious na nga eh. Well, anyways, good luck with that. Sa mga Gemini, ang energy mo today mataas, kaya gamitin mo yan sa productive na bagay. Iwas muna sa mga chismis dahil baka ikaw ang maging topic later. Hala, kakatakot naman yan. Sa puso naman, may unexpected message na pwedeng magpangiti sa'yo today. Yee, sana all. Cancer, medyo emotional ka today, pero okay lang yan. Valid yan, dream gada. Basta huwag mong kim-kimin lahat. Yes, i-share mo. I-share daw. Ako, may taong willing makinig daw sa'yo. Financially naman, magandang araw para mag-ipon kaysa mag-add to cart. Nako, hirap yan. Well, anyways, good luck on that, Cancer. Next is Leo. Spotlight ka na naman today. Ang confidence mo nakakahawa, kaya maraming may engganyo sa energy mo. Wow. Pero reminder lang, hindi lahat ng laban kailangan patulan. Sa love life naman, may kilig na paparating kung magiging honest ka lang. Ayun, be honest na. Alright, sa mga Virgo dyan, today is all about balance. Huwag puro work at responsibility. Ako. And magpahinga rin paminsan-minsan. May small surprises na darating from someone close to you. Uy. At oo, pwedeng crush mo yan. Nako, yan na nga. Anyways, lastly sa first half natin sa mga Libra dyan, magandang araw para ayusin ang misunderstandings at mag-reconnect sa mga importanteng tao sa buhay mo. Diba? Sa career or school, may chance kang mapansin dahil sa effort mo. Keep shining, dream ka daw. Alright? At yan muna ang first 6 signs natin dito sa Dream Horoscope. Mamaya naman ang next batch, kaya stay tuned lang dito sa Dream Radio 104.7, mga Dream Kadas. And of course, kasama pa rin si DJ Packing Curves, ang ka-Dream Kada mong laging gising kahit bitin sa tulog. Nako. Coming up next is a hit from Adele, Chasing Pavements, only here on Dream Radio 104.7. Sikat!

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: welcome back! Dave Canas. And of course, tuloy-tuloy lang tayo dito sa inyong paboritong Dream Horoscope. Kasama pa rin, syempre, si DJ Paring Curbs ngayong umaga.
1: Solid ka, Paring Curbs.
0: It's 104.7 Dream Radio.
2: Scott!
0: At August natin, Dream Goddess, now 9:48 right here in Metro Tacloban. Good morning! Magandang umaga. Thursday, beautiful morning today, May 7, 2026. Kanina narinig natin ang first six zodiac signs. Ngayon naman, ito na ang second half. Baka nandito na ang sign mo, kaya makinig ng mabuti. Alright? And of course, sa mga dream goddess natin dyan na mga Scorpio for today. Ay, today lang pala. And eh, para sa mga Scorpio natin for life, di ba? Sorry naman. Today is a good day para sa mga Scorpio para magtiwala ulit sa sarili mo. May challenge na darating, pero kayang-kaya mo yan. Sa love life naman, nako. May tension, pero minsan tension din ang simula ng kilig. May pa-suspense pa, no? Well, anyway, sa mga Capricorn, sipag mode ka today at maraming matatapos dahil sa focus mo. Pero reminder lang, dream ka na hindi masamang magpahinga. Sa finances naman, may magandang balita. Basta iwas impulsive gastos muna. Diba? Mm-hmm. Yes, next is Aquarius. Ang creative energy mo mataas today, kaya ilabas mo lang yan. Yes, ilabas. Ano daw? Nako, perfect day para gumawa ng bagong ideas o content. Sa live life naman, may taong curious talaga sa'yo. Uy, ano yan? Hindi lang umaamin. Yun nga lang. Well, next is Pisces. Medyo sentimental ka today, pero gamitin mo yan as motivation. May magandang conversation na darating na magkapagpapagaan ng pakiramdam mo. At oo, possible din ang kilig today. O, di ba? Sana all. Next naman. Oh, last but not the least naman tayo sa mga Aries. Today is your reminder na hindi kailangang madaliin ang lahat. Chill ka lang at darating din ang tamang timing para sa goals mo. Sa heart matters naman, may spark na pwedeng magsimula sa simpleng usapan lamang. Uy! Hala, sige, sana all. Yun na yun ang ating dream horoscope for today, mga Dreamkada. Yes, kung swak sa'yo ang horoscope mo today, abay, share mo na yan at itag ang tropa mong kailangan marinig ng sign, di ba? And of course, stay tuned lang dito sa 104.7 Dream Radio. Kasama pa rin ako, DJ Paking Curves, sa inyong ka-good vibes hanggang 12 noon today. But for the meantime, to wrap up the second hour stretch ng ating programa ngayong umaga, here is Michael Bolton with his hit songs. Mga mahilig ng classic at oldies, To Love Somebody is coming up next. Stay tuned!

0: 104.7 Dream Radio, sikat! August 9 naman, Dream God is now 10:20 right here in Metro Tacloban. Yes, at of course, happy Thursday morning sa atin dyan. It's May 7, 2026. At, nako, puyat pa rin tayo, no? But still, it's a beautiful, beautiful morning, my Dream Goddess. Kasi naman, minsan kahit puyat, tuloy lang talaga ang buhay, no? May mga araw na gusto mo lang humiga buong araw, magkumot at ignore mo ng responsibilities. Pero nako, ewan kong magkukumot ngayon, no? Kasi napaka-init. Hoy! Haga kang binilad sa bubong. Well, sa mga tao dyan na gusto nga i-ignore muna ang mga responsibilities, pero syempre, kailangan pa rin lumaban. Kaya kung ikaw yung tipong pagod na today sa work, sa school, o kahit emotionally, gusto ko lang sabihin na okay lang yan, magpahinga muna saglit, pero wag lang susuko, alright?
1: Solid ka!
0: At habang tayo nandito ngayong umaga, gawin muna natin ang maagang o magaan ang lahat ng bagay naman, di ba? Tambay lang kayo dito sa 104.7 Dream Radio. Samahan niyo lang ako hanggang 12 noon. Magkwekwentuhan tayo, makikinig ng solid na music, at syempre, magpapakalat tayo ng good vibes kayo naman. Ako naman. Well, anyways, ako pa rin si DJ Maring Curse, at para sa lahat ng mga Dream Cadets natin dyan naka-tune in, inom ng tubig, kain on time, at huwag masyadong ma-fall sa mga mixed signals. Coming up next, Passenger Seat by Steven Speaks. Stay tuned!

0: 104.7 Dream Radio, sikat! Nasa'yo din pala. Nako, ewan ko, asan na ba? 1047 right here in Metro Tacloban, yes! And of course, it's a hashtag thrilling Thursday today, mga Dreamgada, May 7, 2026. Nako! Maraming ganap for today's video.
1: Solid ka, pareng curbs.
0: And of course, natili tayong good vibes kahit hectic na ang ating mga schedules, diba? And of course, maraming salamat sa mga naka-tune in dyan, sa mga nagpapalakasan ng mga speakers. Lalo na sa mga naka-tune in natin, mga super, sa mga drivers ng jeep natin dyan sa kalsada ngayon. Always eyes on the roads at safety first ho tayo, mga Dream Goddess, alright? And ayun, we still have more. We're gonna be taking it up a notch with your favorite OPM hits. Yes, Dream Goddess, you just heard Catherine Bernardo with Nasa'yo Din Pala. Naku, nasa'yo pala. Isa uli mo na yan. joke lang. And on top of that, Danielle Padillas, Nasa'yo Na Ang Lahat. Yes, diba? Parang ang ganda ng combo. Well, anyways, so much for that. Marami tayong mga song requests, shoutouts, and dedications dito sa ating official Facebook page. Hello and good morning sa inyong lahat. Yes. Ito na ang inyong mga favorite. Fine, mga Dream Goddess, kung saan kayo naman ang bida. At simulan natin pagbasa ng mga dedications and shoutouts, of course, diba? Hello, good morning to Mika Goncilio saying good morning. Hashtag Dreamkada, pwede mag-request, pwede. Hindi naman ako pwedeng sumabi ng hindi, no? De joke lang. Maging sino ka man by Leo version post. Stay safe. Thank you, DJ Packing.

0989-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Claro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: 5 of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. 1 stage, 1 night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pasquale.
1: Just give me one more chance.
0: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
2: Philippine Standard Time, it is now 11 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Umabot na sa humigit kumulang 1.4 milyong pamilya ang nakalabas o nakagraduate na mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps mula noong 2022 ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Dahil dito, sinabi ng ahensya na magre-restore o magbabalik lamang ng humigit kumulang 500,000 ang benepisyaryo upang matuloy na matulungan ang mga pamilyang nananatiling mahirap batay sa pinakabakong datos. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi ito dagdag sa programa kundi ibabalik lamang ang mga kwalipikadong pamilya na hindi pa rin umaangat sa kahirapan. Ipinapaliwanag niya na mula sa dating 4.4 million households, nabawasan ito matapos magkapagtapos ang ilang pamilya sa programa dahil gumanda ang kanilang kabuhayan o hindi na sila kwalipikado tulad ng pagkakaroon ng mga anak na nakatapos na sa pag-aaral. Batayan niya ito sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA na siyang nagsisilbing basehan ng listahan ng benepisyaryo. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Paking Curves. Magandang umaga, Dream Kada.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Yolo Pascual.
4: Just give me one more chance.
3: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, sound check, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
5: Philippine Standard Time, it is now 11:57. Nakita ang ating Dream Balita. Bumaba na sa 2.58 milyong Pilipino ang walang trabaho o mga tambay nitong March 2026, mas mababa sa 2.66 million noong February 2026. Ayon kay National Statistician at Philippine Statistics Authority Chief Claire Dennis Mapa, nangangahulugan nito na may 50 tao sa 1,000 individual ay walang trabaho o walang pinagkakakitaan sa panahong ito. Ang year-to-date unemployment rate naman ay nasa 5.3%, lampas sa ceiling ng gobyerno na 4% ay naging 5% para sa taong 2026 hanggang 2028. Samantalang ang bilang ng mga may trabaho ay bumaba naman sa 49.07 million mula sa 49.43 million noong Marso. Sa record ng PSA, ang employment rate ay nananatiling nasa 95%, mas mataas sa 94.9% noong February 2026. Ang underemployed o ang mga taong may trabaho na pero mas nais pang magkaroon ng ibang pagkakakitaan o nais madagdagan ang oras ng trabaho ay pumalo naman sa 12.3% nitong Marso mula sa 11.8% noong February 2026. Yan ang ating Dream Balita. Ito si DJ Paking Curves. Magandang tanghali. Dream Kada.

0: 1.
1: Turn your radios up.
2: Number 1.
3: This is number 1.

0: Dream Radio time. It is now 12:56.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Available ha mga branches, Heat Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: 5 of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, one stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
7: Just give me one more chance.
6: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026.
2: For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page.
6: Enigma,
2: creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ay bula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
1: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
2: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...

0: business registration compliant. We are BIR registered with said company registration number 202-10800-22-8054-00. Certificate of authority number L-21-00048-21. Advisory: borrower should study the terms and conditions in the disclosure statement before proceeding with the loan transaction.
1: Parts Lending, your trusted neighborhood lender.
2: Quartz Lending Company Incorporated at Phase 1 VNG Subdivision, Tacloban City. Contact 0945-250-5980 or visit the Facebook page Quartz Lending.
3: Philippine Standard Time. It is now 4 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Ibinahagi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, umaabot na sa 215 na kongresista ang handang bumoto pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte batay sa kanilang konsultasyon sa Kamara. Ang bilang na ito ay kapareho ng mga pumirma sa unang impeachment complaint noong February 2025 na kalaunan ay idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional dahil sa kakulangan ng due process. Sa pagkakataong ito, kumpiyansa si Ridon na maiakyat sa Senado ang Articles of Impeachment dahil higit na ito sa 106 na boto na minimum requirement para maipasa ang kaso. Batay sa ulat ng House Committee on Justice, nakakita ng probable cause ang komite kaugnay ng mga alegasyon ng misuse of confidential funds na umabot sa 612.5 million pesos, kabilang ang 448 million pesos na pinapasauli sa Vice Presidente. Tinalakay din ng umano'y 6.7 billion pesos na transactions na konektado sa pamilya Duterte Carpio. Pati na ang mga testimonya hinggil sa bantang ibinibigay sa ilang opisyal ng gobyerno. Inaasahan sa Mayo 11 ngayong taong 2026 ay isasagawa ang botohan sa plenaryo ng Kamara. Kapag naaprubahan, agad itong ipapadala sa Senado na siyang gaganap bilang impeachment court. Target ng mga mambabatas na mai-transmit ang kaso sa loob ng 2 linggo upang masimulan ang paglilitis. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon. Dream Kada!

Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Yan mo pa inakulok mga Dream Caras. Adi dalawa kita magkakaurupod. Ang masunod nga tulog ka oras. Ini an Dream Jams. Aba huy bis na. Akalain nyo yun. May 7, 2026. Siyempre, nababatian gihapon kita ha 99.9 Dream Radio or Mock City and worldwide at dreamradiotacloban.weebly.com. Amasunod nga tulog ka oras, iyong mababatian iton aton kadaadlaw nga mga segments parehasan Today in History, Blast from the Past. Oh, di ba? Wow! Gusto ko yan. And syempre naton Dream Buzz, Dream Balita nga nan birthday shout out. Wow! Nawaw talaga Kuya Elmer, di ba? So, you better stay with me kasi syempre hawak ko ang beat, di ba? Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Oh. Yes.

kwentuhan, may tawanan at syempre masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare at marami.

Summer's best FM station, 104.7 Dream Radio. Alas 5:19 na mga Dream Caras. Yes, yes, yo. Kumusta kayo? Oras na para sa ating pangalawang oras. And this time we have our Dream Buzz, our trending na mga balita online, mga headliners inyong mapapakinggan on air. So listen up, listen close. Alright, ito mga kaka-post pa lang actually ng mga headliners. At syempre, maraming salamat sa mga sources natin from News 5 and ABS-CBN News. Alright, so ano kaya? Ano na naman ang laman ng mga balita ngayong araw? Alright, eto. Party list block rallies behind the VP Sara impeachment. Hindi naman siya engagement. Impeachment. Nasa 47 miyembro ng party list coalition ang inaasahang boboto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte ayon kay Tingog Representative Jude Asidre. Kumpiyansa rin si Asidre na aabot sa 200 hanggang 215 na kongresista ang susuporta sa impeachment kasunod ng isinasagawang clarificatory hearing sa impeachment complaints laban sa BISE. Okay, next up naman, Romualdez Camp, PGMN is twisting the narrative. Yan, buzz number 2 natin. Hindi tungkol sa malayang pamamahayag kundi sa umano'y extortion ang dahilan ng pagkakaaresto kay Peanut Gallery Media Network or PGMN founder, okay, founder na si Franco Mabanta. Giit ng kampo ni First District Leyte Representative Martin Romualdez. Ayon kay Attorney Elaine Atienza, spokesperson ng dating House Speaker, anumang ebidensya laban sa public officials ay dapat ilabas at isumite sa mga otoridad at hindi dapat gamitin bilang leverage kapalit ng pera. Now, buzz number 3. Peso dollar exchange rate nagsara sa 60.42 pesos. Ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Webes, May 7, 2026. Again, that's 60.42 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Okay. Buzz number 4 naman, sa nagaganap na ASEAN Summit, mahigpit na seguridad. Okay? Para sa ASEAN Summit, buzz number 4 natin. Nagsimula nang dumating ang mga head of state at mga delegado para sa main event ng 48th ASEAN Summit sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ramdam na ang mas mahigpit na seguridad sa buong lungsod para sa event. Yan mga Dream Caras, ang ating unang batch of Dream Buzz.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang kasa sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw,

0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: 5 of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, one stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Yolo Pascual.
2: Just give me one more chance.
1: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
3: Philippine Standard Time, it is now 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Napag-usapan sa sa Special Association of Southeast Asian Nations or ASEAN Ministers on Energy Meeting or AMEM kamakailan ang kooperasyon ng mga bansang miyembro ng ASEAN para sa energy security. Natalakay din ang posibilidad ng pagkakaroon ng ASEAN grid upang masiguro ang sapat na supply ng kuryente sa rehiyon. Ayon kay Department of Energy or DOE Secretary Sharon Garin, tumutulong ang ibang miyembro ng ASEAN para sa mga bansang nangangailangan ng supply ng langis tulad ng Pilipinas. Inihalimbawa niya ang South Korea at Japan na nakikipag-ugnayan sa Pilipinas bukod pa sa mga bansang hindi miyembro ng ASEAN gaya ng Africa at Amerika. Samantala, sinabi ni Garin na hindi pa nakakabili ang Philippine National Oil Company or PNOC ng langis mula sa Russia. Bagamat dismayado ang Ukraine sa naturang hakbang ng Pilipinas, iginiit ni Garin na dapat intindihin na naaapektuhan lamang ang bansa sa giyera sa pagitan ng Iran at Amerika. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kara!

Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Alright, Dream Caras, it is now 6:24 time right now para sa ating last batch of Dream Buzz. Okay? For our Dream Buzz. Okay, sa mga trending na balita online, inyong mapapakinggan on air. Listen up, listen close. Okay. Buzz number 6 na tayo, no? Okay, mga Dream Caras, buzz number 6. May iba pang target ng extortion? Kinumpirma ni National Bureau of Investigation or NBI Director Attorney Melvin Matibag na nagpaparamdam sa kanya ang mas marami-raming opisyal ng gobyerno na target din umano ng extortion. Kasunod ito ng pagdulog ni dating House Speaker Martin Romualdez para ireklamo ang umano'y pangingikil at pananakot ni Peanut Gallery Media Network or PGMN founder Franco Mabanta. Kaugnay ito ng paglalabas ng umano'y expose video na nag-uugnay kay Romualdez sa katiwalian kapalit ng 300 million pesos. Hindi direktang inihayag ni Matibag kung sino ang mga opisyal at kung ano ang posisyon nila. May lumapit din umanong mga pribadong individual kay Matibag pero hindi pa tukoy kung may kaugnayan ang reklamo nila kay Mabanta. Buzz number 7. Buzz number 7. Uy, eto ha. Okay, entertainment tayo. Sa entertainment, ninakawan si Teddy. Sino si Teddy? Siyempre sa Rocksteady na band. Buzz number 7. Pinasok ng kawatan ang bahay ni TV host at Rocksteady vocalist na si Teddy Corpus sa Quezon City noong linggo, May 3. Nakuhanan sa CCTV ang pagpasok ng lalaki sa second floor terrace ng bahay ni Corpus. Ilang personal na items, kabilang ang isang iPad, ang nanakaw bago tumakas ang kawatan. Na-track ang lokasyon ng gadget sa barangay Holy Spirit. Dito na natukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Base sa verification, mayroon ng record ng robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang lalaki noong 2018. Habang patuloy na hinahanap ang suspect, sinampahan na siya ng reklamong paglabag sa Article 299 na robbery in hand inhabited house. Once again, robbery in an inhabited house or public bidding ng revised penal code sa Quezon City Prosecutor's Office. Okay, meron pa ba tayong karagdagan na buzz for today? O eto. Okay, buzz number 8. Pitong Pinoy seafarers ng container ship na San Antonio ang sugatan matapos ang insidente ng drone attack sa Strait of Hormuz noong May 5. Ayon sa Department of Migrant Workers or DMW, apat sa mga seafarer ang nagtamo ng minor injuries habang tatlo ang may seryosong injury at kasalukuyang nasa Intensive Care Unit or ICU. Hindi tinukoy ng ahensya kung saang ospital sila ginagamot. May komunikasyon na umano ang pamahalaan sa mga tripulante. Nakatakda silang bisitahin ng mga labor attache. Yan mga Dream Caras, ang ating Dream Buzz for today. Bukas muli, pero tuloy pa rin ang ating tugtugan till 7 PM on Dream Jams. Here's Sponge Cola para sa mga tumatambay ngayon. Tambay lang tayo dito sa Dream Radio.

0: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.

0: Dream Radio time. It is now 7:32.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
4: gamitin. Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Dream Radio time. It is now 8 o'clock.
1: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
1: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pasquad.
5: Just give me one more chance.
4: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page.
6: Enigma,
4: creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Manicure time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang

0: Yakin po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte.

0: Unique Hair Time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ako'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gyud 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako himo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there. Stop right there. Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests dahil nandiyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaliklawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para